0: kanta nga. Binali Harry. Kadalamay. Pamarilang malay.
1: Wine. Sigulay. Sigulay.